0: awit ang tinasaknohon sa Yeskulagi Hernohos, gov.uk/veteran-card.
1: Yo, BFBS Gurkha Radio. Ha
2: ha ha ha ha ha ha.
3: Uy, uptal lagi nak nuru entinaru?
4: Oh, ya.
3: Abi tu cukup jiskan satu sahaja.
4: Oh, ada jamu nu percaya.
3: Ada roti garam jamu nu percaya.
4: Allah.